Bad dan mga pinabal ukan ang tiyan at ibang sumin ay paaya. Bal ukan dan kadano, wando na fid na pukuha ito tiyan kan. Lakiga ako ay pinabal bot na mga lakiga ako bot na

0: se bu dogo ni ni mo bu bere ka bere mana chen kere mo bu chungi pol nyo bu nyano le kan ki tiene ko ko ki ti pel ko cho cho chen bu ngan mo ya par chen ma ka ti ki bai bu le ni yo ha mo no bere ka mo yu kristo bere ka ma me to chu chi chi no ti ka da ha poro chi ka ma lo ku kan ne gen ku bere ka ma me ne no ne ka yu to le lu en chero wa pol chi ma le cho ari mo bu chung ma ki de rian tu wa ni un cho me ga ni le tengo chung ka yu kono bere ka ma me ne no polo ni kira chi me ne yo te ka chi ne ki ma gon ni kwa ni wa ki wa ngune ni kira chi ma bere wa ni bu du ke ri ngo ki polo to ni gen ma ba bo te ka fo ni wa en ki tu polo kwa na cho ra che tengo bu ngan ma ya pa ra che na le ni cho pe bu ko ni ka bu bere ka ma me lo pu na la che so mo ni te gen ma no bible te ka fo ni wa ke ri ni gen ka wa yesu kristo bu du bu chungo Bujungi polo, kuni yes kuzo pumu nyono mama mbali. Bujungi wiyango.
1: Yes.
0: But then, amir doctor wewe chuki mana chen. Wange chatan tiki tayo ba. Chatan kunyo nung ane kunyo nung iyo ba polo ba na. Kena ngi filimu no polo mu kibeo kiyo ki. So chatan beno timu gine ni ti neo ngamu biro maaji polo polo mo beno karu kanyo. So di mami warawu toku gowa embo mimi. Mone di lapay mape atak. So when young Jesus Christ called the do do can eh kere do king ki jo ma mo ni te pen cho ma pa cho ra pe ya bi te pe da ko chen pen ba bo to wa ta ne ka wo pa da ro ti ka do ki de ne ka chel ki lo malaika ne do do ti ya no bi ro ti be ro ngo wi kom ke ne me de so ba bo to wa ya kan ma leng ni nan en wo pa da ro bi ro ngo I de ka chel ki lo malaika ne Iwel mapekwane. So yesu budu ki malaika anene ducho. Manyuto ni nyuto wane ka yusu tika duwa. Duwa netu buberu duwa matoto. Maru weng. No buberu. No malaika upo. Maru ni weng. Kit madugu pa yesu kristo uberi ka mame duwa baru karena uni. So. Wadi ange kaino duwa. Buwe nyabo dao ducho. Uangduwa benene. Buduwa bena ki malaika anene ducho. Mwana yeti kengawa madunga beri ka mame niya. America da hapen la pen mana chen. Watawo ni mono pian Yesu Kristo buduki deo matea da. Tam bait ma pangeo kori bait ma dong yi be ka ma na ba deo ne bu beru ma reng ma da. Watawo ni buti mu nga ni kom lu tim ma reju. Mo ne tim ma pen ma mi ta wa nan. So ko ko ma ki jo Tesalonika me areo chuara chel chenga beer ka boro. Ma lego ni el ka chel kara kata kata kain jo teso ni ka ma chel chora abero chora chel chenga abero teka kwana kuman teka kwana kuman man umio wadako lanen bot jo duchu mu ye Yesu Kristo magutie I Macedonia kia kaya piano mio lok paluba winye Pei Macedonia, oh, aku ayak ya. Nantaro pewang Bible leh, no. Ti Jotesu ni kemari aye, parti macam. Jotesu ni kemari, cuma cerita dengan beb. Tak kau ni. Daka dong miuyo, kun. Daka dong miuyo, unjo magi kerucane kumbu. Ini kenapa beb? Tak wajah miuyo, unjo magi kerucane kumbu. Kau anben eh. Mano en betimu ikar maruot yesu bimene ye makun aki polo kachel ke na malaika ane matek idie mach maliel ikar mano en bichulu kuo ikum joma pegingeo luba wangete wawi mabek bichulu kuo ikum joma pegingeo luba na wati niang lapenye ngoma yesu kristo butimu ikum lutim mareju kena buturu deo nebe na butimu ngoma mwene gen mana wati niang ne kikum joma Pegu lewo, lok me kwa nama be, ikom word Yesu Kristo. So ini kan me bayu ada wajo, jema pegu lewo, kwa nama be nyoga puye, Yesu bubeno kontrolu ku ikom ge. So kadang wa meten,

tuturo ti jero na ina tuturo ti jero bera bera ngwen apa we bero pero a bich pero chelo bichelo onyo akokara onyo jero a bera ngwen a bich a ria ngwen a dek boro a bora bongwen onyo akokara la ina ria na wenti tuturo akwaru onyo kol ke boro dakika ne jole yen

0: baka wunyo ni naka jame ogamu munu chente manu luoni restocking berigina da te wunya raj en poru gam ngena wora wora da pot pa wona hadi angedo gido cha wunya raj
1: na kora sare ka toro chunyi so nyo da ba chero
0: kai kar bora me ara tie adon adon a chwiri chunyi ti makisha ya dogo borra pien irwen mabelare ti tuku ku lu borra ti ti messi daily mini geni moru kete chene berigen by the way. So there's one thing I'm meeting about chente and any kai no chente pien kon yenyu wexi nuong pe yor ba yen you see the mark be antina dia yen you see the anungi ti jo kan gede ba ko nyu gi nu me gi after ni na chel mo go nu cholo gi inge jabira chel mo go cholo gi inge duwe chel eh mo go itie ko kon contract ko te chuli mo go mi nu chu me chen ta ka te ti teach you know so you are menu chen ti papa er yin kita me inge o kere kidi nu o kere chen ni ka tu ni chi ah mak konga bear waka bear ka ko e maka bear pero ke lead chene ya ya lead kan we lead we chene me pere we ke chene yamo iti bur ye ke be ku iti chene e ni pekere me gwa ku chene chene me iti ni mi de kong yub komi icham na ya ba pero mi ro bal ko ma ye pe ti jo ken chene ti ya bal ko mi ka ko bi ro wo mar te matu gi nu ga nu nen o ta wa ya wa mon me twa lu gang ka ko ko do chiem te jamu ko ginu e do enu do e te jamu jamu be do e no ro kieno ti da ballo kuoni a bala da vinde dio so pe ta ki ka e no e ni chete ti kiri yora be yora be kin gere mo men ne ko yin ko yubu ka ni komi ko mo be do ti maleng be ti ti ti

0: ha gamu bonus bori line nota bira bira ngwana chela bira ya bicha bicha na bichel nota bira ngwana dek nota bira ngwana bich rada ari ngwana dek bora bora bongwen kiluoni karomo pacho wini winza di kinwe manyen man pro releasing mara chenyo jawa me bonus nota bira bira ngwana chela bira lo sib ndio no maloni police monu kilo Zambia wati la ki president monu me Zambia chani muru wot monu nyim nyim police me ugama dot ngo wa gere kwara do gi monu me kwi hello oriya na ko gandi ber
1: ko e kon ka ka ti o
0: i wai ti kwere ni
1: oriya na ko gwana
0: oriya na ko gwana no mi kwere
1: asap kwande
0: i wai we man i ti ya we
1: okay jando
0: Hmm.